Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

sojojin sama na 101 wani sansanin sojoji mai muhimmanci a Yamai da kuma wasu wurare a babban birnin. Gwamnatin Sojin Najeriya ta bayyana lamarin a matsayin wani yunkurin kawo rudani da tayar da zaune tsaye, tana mai cewa an shawo kansa. A bangare guda kuma gwamnatin Najeriya ta ce tana fatan ganin an samu zaman lafiya da tsaro da demokuraɗiyyar da kuma ci gaba a Nijar. Ta kuma jaddada cewa zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar zai yi tasiri kai tsaye ga Najeriya da ke zama makwabciyarta ta yankin Afirka ta yamma da kuma yankin Sahel. Kazalika sanarwar ta ce amfani da duk wani nau'i na ƙarfi wajen warware sabanin siyasa zai kawo cikas ga cimma wannan kuduri. Saboda haka Najeriya na kira ga gwamnati da al'ummar Nijar da su haɗa kai domin samar da tsarin da za a dama da kowa wajen dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma tsaron doka a ƙasa. Najeriya ta ce hakan yana da matukar muhimmanci ga makomar Nijar da zaman lafiyarta a yankin da kuma yankin Sahel gaba ɗaya. A ƙarshe, shugaban ƙasar Algeria Abdulmajid Tabun ya bayar da umarnin dawo da hukuncin kisa ga mutanen da suka haddasa gobarar dazuzzuka da gangan bayan mutuwar mutane 12 sakamakon gobarar daji da ta afku a sassa daban-daban na ƙasar a baya-bayan nan. A cewar gidan talabijin na ƙasar, Tabun ya bayar da umarnin ne a wani taro da manyan jami'an farar hula da na soji suka halarta domin tattauna illolin gobarar. Rahoton ya ce Tabuni ya umarci ministan shari'a da ya gabatar da wani gyaran dokar hukunta laifuka kafin ranar 15 ga watan Satumba, wanda zai tanadi hukuncin kisa ga mutanen da suka kunna gobara da gangan a yankunan dazuzzuka. Gidan talabijin din ya rawaito cewa daftarin dokar na da nufin ƙara tsaurara hukuncin da ake yankewa mutane da suke kunna gobara da gangan a yankunan dazuzzuka, ciki har da hukuncin kisa. Rahoton ya bayyana cewa za a aiwatar da hukuncin kisan ne bayan an kammala dukkan hanyoyin ɗaukaka ƙara da sauran matakan shari'a da doka ta tare da. Duk da cewa hukuncin kisa yana cikin dokokin hukunta laifuka na Algeria, ba a aiwatar da hukuncin kisa a ƙasar ba tun shekarar 1993. A ƙarƙashin dokokin da ake amfani da su a yanzu, hukuncin mafi tsanani ga mutanen da suka haddasa gobarar dazuzzuka shine ɗaurin shekaru 30 a gidan yari, yayin da wasu lokuta kuma ake iya yanke hukuncin ɗaurin rai da rai.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.